0: makinya mwathani maundu mothe no marithakara twerete kia bururi uyu witu ni ukugaruruka Jehova bururi uyu witu ni ukurugania Jehova bururi uyu witu ndakame ndigwitikanga mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andu aku matiguthira Ngai na tondu ni uri hinya mwathani na tondu ni utuiguaga Ngai iguira bururi uyu witu tha mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twerete kia tuhoyaga Ngai uiguaga matu maku matire njika maitho maku matire njarari mwathani ona guoko gwaku ti kwanju mwathani ati no kuramba guka kuhonokia bururi witu Ngai twetekia bururi witu mwathani ni gukugia na uhotani Ngai na no gukugia na njira ni tondu ni uri tha Ngai mecie na ena thina mwathani ni twamiariria rucini rwa umuthi mathina maya ni makinya muthia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aya matiganiirio Jehova maiguire tha aya mena macirira Jehova Ngai maruirire Ngai no maciririre thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aya mararira mwathani magiria maithori Ngai aya menjira magithie mwathani twamahoera ugitiri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twakwambararia mwathani na twaiga ni wagiriire twakunengera mabataro maitu mothe mwathani ni tondu ni waiguaga Ngai na ni uhingagia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twetikia
1: amen amen and amen
0: amen amen amen
1: kugo rire makumbi me maingi marahurana uko for example muturirini wa gathoni waku ni ri ni makumbi makihurana ni mathina
0: mathina mathina kona rigiro imoyo uroke ni kyogoka magakurigiseria
1: kugo ngamenya ni kuharirio ndiraharirio
0: ni kuharirio uraharirio
1: na hilo ni jambo lina uchungu
0: yes
1: mhm
0: tondu he maundu gathoni Ngai atangigukinya atambite gukuharirĩria na agĩkuharĩrĩria ndakwĩraga nĩ gũkuharĩrĩria arakuharĩrĩria ndakwĩraga no nawe wetĩkĩra kũũmĩrĩria we wetĩkĩra gũkirĩrĩria hau wetĩkĩra gũthiĩ na mbere na gwetera Ngai na kũmũhoya ndakwĩra no ũgũkinyanĩra no ũgũkinyanĩra tondu Ngai ndakũgereirie ũndũ ũcio oke akũninĩre hau Ngai ndaninagĩra andũ ake werũ-inĩ
1: nĩ mwĩkĩre wa Ngai wa maũndũ but anyway maũndũ macio makoragwo marĩ ma ihinda o inini tu
0: amen
1: yes nĩguo woiga makoragwo marĩ ma o ihinda inini tu
0: o ihinda inini tu
1: na nĩkĩo mũndũ arabatara gũkorwo agĩkirĩrĩria
0: yes
1: na nĩjũĩ rĩmwe nĩ twagaga ũkirĩrĩrio ũkaigua ai ni mimi sitaweza
0: na hĩndĩ ĩyo ũraigua hĩndĩ ĩyo twategũthiĩ na mbere na gũkirĩrĩria hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai akoragwo agĩũka koguo nĩkĩariga eterera o hanini tu eterera tu kirĩrĩria o hanini tu baite kirĩrĩria ona mathirĩ macio magũteng'eretie kirĩrĩria o hanini tu Ngai no egũka ona kana nĩ mũrimũ kirĩrĩria o hanini tu kana nĩ biacara kũgwa kirĩrĩria o hanini tu kana nĩ mbara ikũrigicĩirie na mĩena yothe kirĩrĩria o hanini tu yes kirĩrĩria wee wĩ thĩinĩ wa mwathani tondũ mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa Ngai Ngai ndarĩ acona na mũndũ wake ũmwĩhokete no process no nginya ũgerere na maita maingĩ-rĩ the process might be painful no ĩkorwo ĩ painful no ndĩrĩ na ruo atĩ nĩgetha ũthirĩre hau nĩ agũtware refu ĩngĩ na o moritũ marĩa o rĩa ũratũngana na maũndũ maritũ-rĩ testimony nĩguo yũkaigana kana victory ĩkũringithanagĩria na mathĩna maũndũ marĩa ũragerera ongoragĩra tũndũ tũnini na tũtiramenya victory rĩ ũko ũguo igana he kĩũndũ gĩũkaga gĩkĩritũ ũkaigua nĩ gĩkũritũhĩire kĩama noguo kĩrĩ kũritũhĩra yes
1: kĩhuhũkanio kĩnene mũno gĩgoka mũtũrĩre-inĩ
0: gĩgoka thĩinĩ wa mũtũrĩre na ũhotani wetĩkĩra gũkirĩrĩria o hau he Ngai ũhotani nĩguo ũka ũigana yes
1: Ngai akũrathime mũno mũno
0: amen
1: nĩ tũgĩkirĩrĩrie tondũ rĩu rĩ ũkiuga atĩa tiga tũgĩkirĩrĩrie na nĩgetha tuone ũhotani ũrĩa Ngai egũtũrehera
0: amen
1: na nĩ ndoiga ũrathimwo nĩ mwathani nĩ tondũ wa gũkĩrathima ngoro nyingĩ rũcinĩ rwega
0: amen
1: he ũndũ ũkwenda kuongerera
0: no gũtiria gũkĩtiraga na ũndũ ũngĩ
1: okay kĩgĩa na ihinda rĩa gũtiria thank you
0: tũgĩcokeria Ngai ngatho
1: na ũririkananie by the way harĩa wathoma rĩmwe ndigagwo ngĩũrio amĩcoma wapi
0: ona niĩ tũmagĩrwo message nĩ kũnjĩra

0: si accoglio donato so che ne ho donate e di che era io qua che mi caiucamo i ghe ma detto ma qua ghetto minister Mary Chiara na goe anna che ho che aga idemo ono ku da doma dei ne wa first Peter kana petero wa bere chapter 5 verse 10
1: alright
0: chapter 5 verse 10 tero wa bere na namba yako ya dimu ni 0724 701
1: yes
0: 8050
1: okay
0: 0724 701
1: 8050 thank you
0: YouTube data Mary Chiara Facebook ni Mary Chiara na mudikiriwa kwa gai ni gukurathima na ngwike wega jokia gatho no tukugete ni andu arothe mm-hmm. twanyitanire na okuria gwito PCA kanjae
1: yes
0: kwa mutungatiri wetagwo Reverend Grace Githaiga thuru wakwa gituika elder riu arendo elder Simon Kimani na tugikorwo agitungata tugitungata district egwito center district egwiko center district nikwe gukorwo agitungata na ngai akiri magana akiri mwihokeku wamukira ngeithi nyingi muno ciatumanirwo ni andu itangihota na ikundi nyingi ona mundu ugwitwo Mabeca Kihiko anjirire ngugeithie muno ni mokite na inia ingi Mabeca ni umuiguaga ati etagwo John Kihiko ni atumanire akinjira wathii ugageithia ukageithia gathoni muno
1: indamukira ngeithi thank you
0: na andu aingi muno
1: asante
0: na ngai amarathime muno na ameke wega
1: amen amen
0: Geo emo Grace.
1: Thank you.
0: Wero da na family yake. Ngai athie na mbere na ithuĩ na gũtũteithia atĩrĩrĩ ona ngai agĩgũkinya handũ rĩ nĩ ambaga gũkũ prepare koguo ndũngĩthiĩ gũtuĩka kĩndũ ũguo ona ndũhunjagia o ũguo
1: kũu
0: he andũ prepareirwo handũ tũtaramenyanĩha ngai agathoga kĩndũ kĩu gĩa prepare karĩ gĩkarehwo metha-inĩ na nĩkĩo nĩkĩo na mũndũ angĩng'eng'ana na mũndũ ũprepĩtwo wega nĩ ngai agakirĩrĩria gũtirĩ mũndũ ũhotaga gũtoria mũndũ ũcio yes
1: family
0: bamĩrĩ ngai akĩmarathime mũno na meke wega elder Simon Kimani ngai akũrathime mũno hamwe na ciana citũ ngai athiĩ na mbere na gũtuĩka wega na tũthiĩ na mbere na gũikara thĩinĩ wa ngai
1: amen amen
0: amen
1: reke ngũrekererie ombe nyue maĩ ma ndimũ
0: ndekereria nyue maĩ ma ndimũ
1: nĩ ũkwagĩra
0: na gathoni ngai akũrathime mũno makĩria nawe
1: na nĩ ndoiga amen ona wĩra wao kabisa
0: nĩ itemi rĩrĩa inene mũno ũratemire ngai agwĩke wega
1: ndoigire nĩ ngũruta wĩra wa gũtinda ngĩanĩrĩra mũthenya wa Sunday
0: wanĩrĩire reke ngwĩre wanĩrĩire nginya andũ othe manjĩraga na gathoni no tũraigua kĩanĩrĩra
1: asante
0: mũnjĩtĩkĩri ndikamũgwete marĩtwa kũringana nginya na nĩnera ũrĩa ĩhuana tondũ andũ nĩ aingĩ mũno haha marekererie ndikarie mũno
1: gĩambe ũkĩnyue tũmaĩ
0: ndekenyue tũmaĩ
1: ũkĩgĩa na mahinda mega na kũrĩa ũgũthiĩ ngai akũrore na riitho rĩatha na tũthiĩ na mbere kũhoera bũrũri witũ
0: nĩ tũkũhoera bũrũri mũno mũno
1: nĩgetha ngai athiĩ na mbere gũtuonia tha ciake
0: nĩguo nĩguo
1: tondũ nĩ ma nĩ watha nyingĩ
0: Amen.
1: Hey, thank you and have a good day.
0: Hey, thank you, you too.
1: Salimia Elder Simon.
0: Elder Simon. No, I gave you a nigga don't you ask me.
1: All right. Have a good day. Bye-bye.
0: You, see you.
1: Okay, bye.
0: Thank you.
1: Wow, Minister Mary, shirikiri kuihada dhinashara shiaru shini dagi kata inyanya nishu itigarite na nangitha shikihade dhinashara rushini. Thank you, mudogo itu, narua narua. John Magi, tukia ririe, tene muno na nilikutambua kitambo sana na Silom Githurai 45, mudogo itu Karonji, aduage kujirudia kuma gasharage mama Morris gasharage Roaka Rexa Electricals nidoiga ni thank you mudugu ito Joseph Nyaga kuma Donax Surveys kirogoya ona wende da gushukiria gatho na ukigie na muthenya mwega ougu wanyendera muthenya mwega tanawe siku njema mudugu ito kahudhu wacha punidira kuona na niwega na uthinabire kuigua mzuri we mukawa inegwa ku blessed day mukawa ushio okia teja igifiu na madhina abere na kweda kiria kiruga guoko gishoro waraini banana wonderful someone being blessed asante kwa kubarikiwa na nikenya be ninyedete wo ushokiria gatho muno
2: ugoto tuwa sheshe ni hotani thank you asante kameme kayo kamuigi goroshi ito neyege tiyo ni wedo waku

Etago Miria Tino Rubo Rudaka Neno Linasema Bwana Yesu anakupenda ndiye njia kweli uzima. Na wakati wa hukumu utakuwepo wapi? Nikafagwete kiria roho wa Kristo athinambere guthamaka thiini wako. Nigetha mahinda macio ma hukumu ugekora uko ready ready. Cirekiri kwihanda thinacara rucini nyina wanyu ikikuma ngenya nyanduma. Iradio ikura ikariri atia. But hi thuru nyina wanyu ikikuma ngenya nyanduma. Thank you so much. Ngethi na mbere gukurathimaga niwerutanagiria muno and thank you ni tondu wa gutiunaga mitaboini ya Kameme rucini rwa tene tene tene. No, familia yaku irorathimu akina Shiro, Abi, Bobo, Nakuni. Murugo tokuria menyaru onawereke gushokirie gatho kuma kiarutara. Na niwega ni tondu wa gukorwo unyitanire hamwe na niĩ ni gathoni waku ni kumuririe cihandire tha cigana tha ikumi na rĩu kwa hinya wa Jehova cirorete kwĩhanda thinacara na nĩgetha ũkorwo ũkĩigua news thocio nĩ timarahoka gatonyo wa bungu wa men coconut hamwe na shiku stc na thĩinĩ wa tabarĩra iria ingĩ ngai akinyia mĩmerekia ĩrĩa ĩngĩ wega na gũkinyia kũrĩ ũrathiĩ ũmatho wega na rĩtuĩ kamweke ga gũkorwo tũgĩcokereria ciikaro citũ oro wega athomia mohoro nĩ wega kũmahoyagĩra nĩgetha ngai akamagitagĩra mahinda marĩa maracokanĩrĩria mohoro ũgitĩri ũgitĩri tondũ nĩ tuonaga maũndũ mamwe mekoraga thĩinĩ wamo. May God protect hawa wa wanahabari. Dunioka nĩgetha thome news. Mike Michael na kuiga mokoini ma ngai irathimĩrwo nĩ Jehova agwĩkage wega na kũhithagwo hitho-inĩ wake na ndũkanae kwaga thayũ thayũ gĩkeno na kila mmoja witũ tuwe na siku njema. Mũthikĩrĩria nĩ ngwendete mũno mũno. May God bless Kenya. May God bless Kameme rĩwĩrĩ ndo nĩguo ũkenĩrĩri gĩũkĩ thome news gĩcagathoni panapo majaliwani ĩyũ kesho ũrorĩma kũrĩa kũroimia. Have a good day. Nĩ thinacara na ndagĩka.

a otongo wa masonic kone go waka meme kai ka muige kovana dia etako ka kimu ndo kana waka sugula na haria hothe yori rathikiria kameme ngai witu akwende na kurathime roshine rungirwe nga ngai atune greiri ati dia thai 0702966122 ni onaba ya thimu 0702966122

0: Egado.
1: Thank you.
0: Neguekidira ka motsabo ine wa ka meme ka yo ka muigi.
2: Antana ndu wororo ndu shine kwa ka meme ka yo ka muigi. Uko fiti. Ore kuega. Rikane ha